0: Sajite rigyong ki hyundar tang lebzi par yungdar. Tangyu la loso che jagpi kachi nangin kanchi la tsawa tang. Chapsay sangsi la jepo tang longkor sodor jepo. Junti ne todam tako che je kachi nangdu la tsene. Tangyu lebzi pi chamcho ki samji tang chamcho satab la tene. Mare le dung takyu tang mare tundra ya tu yung yin juan tang tang chutsi kontor tang ne. Chunga mare jingtai chokpi nduishi tenzaw tang. Chungham rechen thai chokpan zhok chong xa jo zan zhok che tun chi jor gui pi naiso na wa shi.
1: Daga lekong ne ne zui bie se, nye tu pong chong chung mo lang me pan lan zam chuk jim tong chi mo gap jor gu ba thang. Song chong nan bie chuk je tu ra zar pa hi bie jo tong zo wu sar zom jim tong pong chong zin zi kong to xe ba shi. Tari jen jim tong te nze do hu ji yun chong pong dun sar pa tong nye hi ba thang bar zi nyam na cha hi kalam ji kao song le cho yu ba thang. Kwa so sor sa dung zin jiong tang, mang zo ji cho wa, ti gin cho bu jiang lam hiar dong tom ni, lo ni ki song cui ji la, mei ni, ban lan qi nan ba ju, san tu kong bi tang, pong jor sin dong gu ba tang. Ti ra zar bi hu ji song hiu ngon ba shi yu ba shi. Jim dong kang na zam jia zhe zhe li, po song cho bi sin dong ngon tang, ju zi ki zi ba ngon yu bi, si gor wa mang bu, hie bar da hin yu ba shi. Simu wan jian bi chun cu, zam jia tada li hu ji qi chu lak bar ngon ba tang, san tong zin jiong ngon ba shi yu la, hu ji ni du kin jiong do jiang ngon yu ji song ba shi. Hi do xe bar hing na, tari ji ban lan jim dong ter, di lu jinda ni ba ni song, zam jia dung go chok ba tang, chong zam chu chok dong ji jia lao zang du yu bi na ni, bar sum jia lao zang dam yu. Ban lan jim dong ter jinda ju bi ci ni ki zak song hua ni jim ba shi. Hong jiong ban lan ki jian tun zo ji chung ye hiong ban jing nam ki, Ban lan jim dong zhen, nga cu ta dong, zhing ne nyong ru qi gun zhan min bi wa tang, ngu min hui xiao tang, zhig du ki zam jia kao zhe, jim dong xie yu bi, cang men zi zi kang de si go le pip jor, ga si hui jing yi, song ba zhe.
0: Daga le kong ne ne zu pa sir. Duye nye nyi yin pi jilu nye dong nye zhou lu, bu yo jiong nying zhi nam jia mba war, san tu lu zhe cok chi, jia zhang som so jia ji, yin jiu yong zhan zhen dor tang. Zhung gu jia ting la zhun zhen dor ka tang bu nye du zhang som chun zi jiong kor dan jiu zhe ba zhe. Ta ting jian zhen dor na nam zhe dung gu bre se yu ba tang, nam zhe so so ne a tang bu ta nye ba son ba jie nam yu ba zhe. Zhen dor chupo se ba jie, jie ke yin jie ting bu yin jiu ro ka tang, chen de ting yi lu zhe ro ka so jie ka so sor nam zhe mang gu na rang zhe yu gu ngun bi zhum zhe zang bu top yu ba zhe. Ta ting jian zhen dor na jia kap sanang ki lu zhe ba nyam zom to, Zanri sepa di, chotho luza di piri sepi tigbu xe zhuan yu jen. Di ning zhe yiwa ngu nu tang, ji kham chi lakcha. Goyi namba jie ngabar sepi, ka chi kakong xe du chuan yu pa tang. Jasi zanri pa cui ngab ju chenpo top yu pa zi. Tawi mongon pi ning zhe yu long ki, zinyam tang, tang zang ji kham chi ren yu pi yiwa ngu yu pa zi. Ren yu pi nang, lala ni ning zhe tengmang yu nyo yu pa tang, lala ni ning zhe yung tai tang bu yu pa zi. Ren yu ba gong si yu ji, nga ni ning zhe yung tai ni ba yin, ten tang bu na jita ye pa yung wa yin, di yi gab kan pa me tog kain tog chi song pa zi. Ren yu ba yang zhen zhen ge, nga ni zhang som so yung tai tang bu yin, di ngu nian chen tong ni zhang som cui nang ban tong nyo yu, ta te ngu si lip yin di ge yu jiong, ngu ma ta wi mung wa pa xin tog chi song pa zi. Ta te ji sam tu chu tong ren dor nang, lu zhe ta mang so ring ne, sam tu ji kam yu gor jie nyam zhi teng zap se pa di, Nying zhi sam tu qi di lu zhen rem dur qi, ma la po som cho su tangwa ma zi. So jian qi mang su lu zhen rin ne qi suan xiong par ju. Pian ba zhun to, nying zhi rin ne yu gor tun le bui da gong par yung ju tang, nai mang jian qi par jie ti, gui nu sa pa kan nong se yu par yi.
2: San ju ren nyan zha lian jian, tang ge song zha, ju zha la dar jie bi ga kong.
3: San juro nyan zha yin qi, dang kin zi shu si yu zhu zhari xi bi di bo.
0: Lo zhi na me zhu dian jia xi zha zha zha sa juo gong dai dang ni. Jia qi ge lop zui me zhu dian jia qi nian yu rang jiop nui ban to ru tong qi. Ni du, jiong me zhu ro jiop jia qia ro ka ki. Jiong lop zho tang da nyam zha to jiong yong jia lop zhan zheng jiong ki. Loma zhengzhou se de. Jilu ni dao nye zhou lu duen du jie jiangyong lopran zhengqiong ki meizhu dianjia kor jie. Yongzha lopsin jie taitong tepa ta zha. Lopsin tabten nangjiong ta ngumi jie ngay lepja sepa zhi. Lasa zhongqir newa maren lomra ki loma puncho pime mē xōgāb sōnyi lē tātātāng nyēndā jētāng xī sōng xī xēpārī. Lōgā zhōngchēr tōng hui lōngzhā kē lōma rōmō yāngdī jī. Xī sōn nyēyō rāng jōb jī nūpān tōru tāng nē rāng yī tā lōb jī dēngjā sōng jū yāng xī sōng bārī. Rīgyōng lōb jōng tāng chāng mē gōb jū sōng dī jīwī nā bī tō nē jā jī gē lōb jū mē jū ngōng gō tāng mē xō sā nē sōnyi lē tātāb sō xēpā sē tē Lopri mezu denja je mangye ngawi tindu tang yu pari. Loka zhongche dong hui lomze ge lopji yunpa nop zhaxi ji. Loma zu mezu junhi lola tenpo nipa tang. Rangyob je zanyu kondu chujyo chitong se ne. Lopri mezu denja je mengo jang tenpo xe zhongju yanxi song pari. Xiamla sanju dodo kachi kyo jiyan. Zhonggu jiaji lopji lomi satung chamdor je jilo nye tau nye zhou lu. Bu rangjiao jiongjie jiandri jitsi juni nye bu jiong lopchi tse patang. Duen nye zhou ren jiandu rai qiwa ye namzhang zhukju rai gu jiandzu saju yin pari. Nye che ngari sakot jie kalu wei qimtsang hi bi cidin jien ji xiaib yu kang dun cui dan kojo singgu tsu patang. Kalu wei qimtsang dar ngasu jiangsa tang mang kui gu tsu sun kang samtu yanglong kang su yu patang. Duen da namba kuen du le nye siji yu pa mazi. Qili mini todam dagjiong yang Siji yubi, dee kalawa nam lambar to ngapso jaksa yakbo xeidu cho yubari. Nyeidu nyingcha chongcha che jilu nyeidu nyeidu lu zoni mtso che semkham detang la kundai tongwe gorju robra siyengu tsukari. Siigu to lebzi lezo ta gela, yiram che ledu pa so zoni mtso la yeyne, gondong pyo jor semkham detang che len kema soam denki siyde robra siyubi, mangso che semkham detang ke tatay song yubari. Jilu nyeidu nyeidu lu nangkyu chongcha che lo chobji minchi yuano lo chong ke lubri. Gangzi polo ta lanchu polo rinjamdo jitsi juu nyingo tsuka tang. Chongcha te yon che thorem lomre tang. Lere lubri loma rinjamdo la xio yubari. Nangkyu chongcha che luza ta lobsu nyamri tingzab sepa ta ra. Pyo jo tunkong la tini luza pa so chong sepe. Yuano lo chong shu yonin pa jen rojyo gandai tab yubari. Samtu sibi mgzao la songchob sibi jepi sangu nidi loka chongche lunzi zong do ngo tsukpa tang. Chong maangu go chi ngabji tangni wengi lopsu lopda duenche lopkaan ki lodung dhamja chumi nga tang nakbaan ki lodung jada chukcho jubzo sibi. Samtu sibi mghi songchun tuchi jayu pari. Nyeche nangchu chongche pamgu zongke jilu nidao nyeadaw lu yambar somji tanglang xabju segu pa tang. Jachin rokbar sor ka soni, si ju dromra tarangne chabdal mimchu xabju so dromne, yiram la xabju kanglai drop yo pari. Nyeidu chamdo chongche rwo che zongge, nyum yinzen dremdor se patang, zongte yongche chidi pyoze kachukche dremdor na xio yo patang. Tar, pavzongke chongde chok chenda tomne, rangjo che sekom rangne ngondo topa mazi, chidi xingzo tunze chang uibjo se yo pari. Tēn dī lī cī jī zōm zhēng gāng kā wā sēn nāng tuyān rāb tāng ā xī rāb. Xīp kiān chīng gōng kī lāk bā cē rēng. Nian rū xiong kī gōng rū tā xī rāb nām jāl. Rā pāp rī zōng kī lāk bā yāng chī jī yāy. Tēn dī pio jō sā jī nyam rā lī cī xī yu cār.

0: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da nga yi ju bi me chi hyu lang li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu he tuen ji na
0: nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: Rungman rup tsuan na pe yung ngak sakul har zong xiamma zhung da ni yin xin lo song chi so jie tong bab zhung ka zhung ma xie gre kome ling zhung li ka chi yu zong tong tekar ni kya cung po xue to pa ma zi kome zhung la ci ka sa xin lo nyen bi che chu yu ling jie ni kome ling zhung la mu tu sen ro
1: tong te tong yi lan yung o ro jie ya kona nabi horong chi ma bolo lan de ba mi ji san ni ta ha long ga chen ba long ga te ye ta har gar bo chen ma me ba che che de di bu ji sa jo ji dan la ngo che ler san ba la pu ki ji go ni ta yang na xie bi ji cheng cha bu ji mo ta lu ta ju la so ba te ta bu yu be che ga te jian long ga zhu ren ban ji se bi ji lo de long ba tong nya de ten da xie ge no la sa ju tu ju ku ma go bo chang go meng ma ni ra de zhu xi ji go ni te ye ji tu na ta mo xi jian chen ba rong ze se ban de Kera mongbu je, longa yinba ma toba, kashi je, japandu je, tamma linlong la, sokba je, chulan zebe je, gata jambi jiba ye, katam nga, langa la, ngobtok se xeru la, jamjok serba je, tamda koba zang, musukba ye, xedong chakbo nga, ratu, chokhi je goni, tahan draya sabi je, london rama xega, teye je, tuna, gobo chango mingmata, kenla tonghi je goni, teye je, tuna, langa yume sodong, sarki je goni, hamzab chebo janghi, teye je, tuna, babu je, ngal londo taba xega, jokbar tibo.

0: gebo ta na hi ju zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li no le chang chang jin ru de ni zhen ni xia zhu ji cha ji
1: ho ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu ru de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye ji ri yo de ta dui mi no chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zo ji de la ju zhen go mo chong ma ge ge mo zha dong niu si ji zhu lang ka de ma si de ji na ngo yin da la yang si chao de wo ho yo ba zo zo ji zha mo niu zo sheng de ta nga mo zha dong dong ma zha ta de le ge mo ge ni ji zhu lang ka bi pei zhu de
0: ji ji ta nga he gen ge ge xiang bu de ji ci yin zhu de ngo ni la sang zhu ji
1: ore ji ji
0: xie bin zhen zhu ko yo guo ya bu dang
1: ho yo la ba zo ji bo me you wei ji cheng mi ji zhu lang ko la ma zhe you na ya bu you
2: zhe yu lan bu mao na yang
3: de yan zhe ji sa wa ji
2: juju nga ju yung lan tu kore nyo zi cili gote ma tong wa tang kore jen jen ro lan ma tong wa chora to ni kore ma tong wa kore tong ka sa ma yin wa ji sha zhe ga chen po re
3: juju nga ci jen zhe ji song la sung zi xu ni ro lan de ya tang ya re xu zi le bi nian ro lan xia tu yin wa xia zhe gi ni xie di ten ya da din bi yin ju yu ko yu jie

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chue ni zan xue da guo du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li qin
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: Chobu nabaa kong khaan zon, teta limundiri lin chi si baga si kio ngana yaya draga yi. Tereka limundiri ak lin chin ra yin na, ga kyangdo no bui sa cha ni limu si ki yu. Tangan zu limu si yun ra yin na, jen ni tsren yon tso la, tene jen na rin chin la. Ta kong yin ra yin na, kyangdo ku todi hi na, xa ya sa tui ta ten nang yi pu yong ka na yu dara jiri. Kong yin ja, yang za tso re ko, te za tere ngan tso ka limundiri ak lin chin tere yin na, nga ta man ra we, qi zhuo xi di ba de jin yong xia xia re san do ri la na ma ni da su su ngo zhe jin nong ro jia qi xin ba bo lin ji la
1: yi xin qian nan ba zha xi de le na pa yun zha yin nan jiong da ri
0: na san
1: ding da dan zha yin na yong ya ba ji yin
0: da dan yin na yong ya ba ge le ka de ma ce ba do da dong yang ge zu qian du ge da jie ngo mi ri ni xiao yan yin nan zha de ni jin ni ge ju zha da de zhe ge tu da da gang ni jin ni ge de zu ge tu lan bie zui xi da xi yin bie ji re a de yin zhe de ngo zu ge qian du ge ji xi gu zha da ren ba mong bu jin ne qi ge dong zi de ne xi ba ngo zu mong bu tong yang de dong zi xi de zhang ba ri ni ge ding ce se na ma jiao da su su ge nyang se na ma jiao de zhe ge tu ne bei ya bu jin de ngo zu ne da yong de zhang ba de de ren ge ge yong zu la de zhe ji xi ge jin zi de yang ni zhou mu yin zhe de ne ming guo la de ngo su ge ngo zu da mong bu jin zha yin guo de ne da yong de zhang ba qian de pu jiong ge yuan xi jie se qiu sa ren sa ngo zu ge nan jin ba de zhe ma Momombo jenda yin kone chela, deba pungki chan chan re.
1: Ta, singe nambaga jisi yo mamas,

0: ཁྱི ཕྱད མ ཡོང བ དེ རེད onda guna ta nga ke renin de ta jyo le che nga ke renin zo chia chi ris na nda na zha pa bu chen ke ka men sa ke tang ka sab do zu le ta tan de na long nin ja lo ji yo le ni yang zhong di ti yo pa la chi ni do de ye gong do sa mo bo le che ti ni yang zhong di ti ka ma za za di ti ka ma la a ka ma ga ji yong kong kama gati ta jo le do ko je do nda zo je do tini nga zo je chuma yo le tini kama gan de na jan jong ho san ka ta la hi ka le ya to gam pa lo ngo din ja la ka lo ji he jo to kama gan he ta jo le la
1: sa
0: te te chuma ts bin de ti ye jong gona ye jong re ne gona re ne pa che to in sa
1: je la

0: chenyi tabi na ta rinne la ga yi rinne thola le ka gabu sin khe ta che ta she gen be ka matan re re tin sa na chenyi la rinne te mun thu to ta ta ina sakun da ka cham do ka rinne jun ji se na da yang ka ma ka hyu rinne jun ji se na da kan the nai rinne jun ji se go san sa go hyu che hyu da ta che ina
1: zo chi chi a li go ji te chen sin na cham do ka tan ka pa cha dan den ro li te san no de o zo go ma ne te che re sin na ni tong ni hyu Zangalo, Tanga Tong Tong, Zamling Sintonona, Gojete, Samsung de Nai Tenga Tongila. Chainsina, Tendenata, Chandoga Tanga, Lotuma Yori, Lotuma di Kala Chiorisina, Yen Sajala Meli, Kamen Sayori. Dini, Denchenga, Dongdo, Jumo, Tanga, Shangyo, Donglo Yori. Tandao Sadi, Tachaligo down the ten, some on the Tondana. Zamling Sintono Gojina, Pachada Chimbora Sadi. Then Zamling Sintona, the end of the Gonglaya Hiti, Gong, the Sigyonk, Hugget, and Dali. The Talon in Angala, Lika Chagiwa, the Eti Kaligali, Ligandi Kaligali, Walinder in a deep patch, Chandok, Tangazo, Patch of Dandi Zoli Chaginga, that day. The Tanga Sansurumo, the Jesha Jali Goleza, the Katana, Chandok, Tanga departs, Tomago. Hitali. The hitter said the jacha jack and two choli resina. Chandoka tanga don't know he did it at the Chandoka tanga de Sorana, jacha jatamo jun dollars. That day pencil two dollars in a natula mate, the Chandoka tanga to my hitchanya, Tomala pen to Sarate. That machig banjoka, diamore in a pacho, machin's mareho. Mumbore in a tip pacho, sacha tela, yajiamo sarate.
0: Jela, ti tapi jadi nanti ni panjau ke thoni ya ji. Ni ni rini dia mesti tu junzi. Kacau ke jinso na, jinkan juga ni je cungyang pun cungyang juga na. Rini dia tu yang jadi taji ta, satu sama kedung tu yang.
1: Jela, ngan ini na, tangka ke cipta dia muriti na. Di yang dah ke cendok ke rini thonci kana, hujali riva jamu yo.
0: Nasi.
1: Di ni mau pa panjau siapa ti na, cendok ke saja la. Pentuli li kande li ten li nde chayin de yo
0: jena las
1: te hipa po mali che la ndi a mali che la ndi te kitna de ya na che pen ma re li ka re la ma piso na kitna choma ke me je li je re go sa re je na de na ma ma zo go ri di ta o xiang di zo go ni
0: jela
1: che den di zo le ro po ke ka che den na ma ma bo yo ma ma ta gen ka man de le de na cha cha ja te pa de na ma ma nga ke Maybe that's a chia in. They then sand in a gantanga. Then the time my tongue, Nakun Huma, the gantanga, the downy packer, Shanyan did in dollars. They are candid in dollars. Lord Chiatunji, Tomatang Aka. Maybe that's a in dog money. They get down in a nut, Lega, Lean, the cooker, Chudzorisina, that daily deserted, and now Yankachin borders. Ding on Hatin in Yankal eat you. Then,
0: I'm going to go to the house.
1: Monde na rinila tamu gaje tikatinira tingani ngani ke pache samochi pa kejja chala hiena pacho ni kejja hiya to moi nye mo kejja hiya to te ni kohi haje ta tanda in sare
0: de lo thim ba tanda re kompanya hie chi den ro chu chu yin ba ta so la sa de ne yong zu che da ba ni na maung ba lo so ne nga ba so so yin nan da yang chang do ge ri ni te the la su su ge wa sen da ta men di sen da ge ri ya na
2: ta tum bo ko si de da da ge ja de dum tu ya cho si ga
0: la sa
2: ta ji ne de jin jin xi ge ji de ta pe xi ge ri so ni nga ka so lo tong le nga ge ta sa sha na le yo cha lu xi un de ge ja zhong bo xie ge nga ge lu so ka le xin cha zhong wo ye ri nga yong ge lu da qin wo jian nan zhong de de nyong so qian bo xiu jia yi yin na ri an zi yin na ri yin yin na ri de ye ka ri me ri ge lu ma ke de 동우나 탕가린데도 준진도 시야여르고 하는데 하베 탕가 천지도 태원스 리소서 탕가 천지도 사도 시운디 펜토지 싱가세나 다 몸보디가 탕가 천지도 시운디 어 탕가 천지가 뭐 텔렌 잠자 조초 싱가호 어 베트 농이 요근 하다 본다이나 다 융야바디 리차디 파지다 초아칼르 강아지 첨보 온지 말이 데 데 롱고 부준다이나 어 다 Majiga Rinette, the Jinzin the Sea Matana. That Ron Chola Calacasin Droguna, Jayon Droguna, Ron Droliga Yamada the Yosimung. That Rinette, Jinzin Sea Iona. Oh, my yin don't tumor my in be Ron the Chachi, yet had you. Nga and Jane, Chu and Jaina, Jimmy Allah, or the Chi Danger Sonson. Matasanina, Samasa, the Omotron Yosing Sonson. That the get Jinzin Sea the 做钱不认个算你啊算了等着进科学对了他等下你那人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
0: 세레 라서 크지치 다치니라 글레즈서 다당한
2: 상파제
0: 고무치츠 고바 파참도 그 종체 통사가 사자진나라 치츠 고바 자는 다다 맞다 연데 자마 참도 종체 되는 로이 차칠레 된다 되네 이샤 조게 다다 파지 고단야 고도 되는 뭐 부지 차다 아
2: 제사레 게다에 저거 어
0: 때가 좀 좀 빼지 부지네 카다 세베이 이나야 되나라 뭐야 뭐 부진도 레나
2: 그지치

Chobana ba dimo yin, nga zunyam do lo ji jan jo kong ni mo da dan ni du to do, po jiong long ching ni zhi li kong kang ge long ching jia, te tong ri zi lin cin, zhong yang ji xin kang xi bi nan zun ji xiong wa ga ru xin da qi. Nga na lin cin zong xiong xin ki ren qin yin. Da ren ge lin cin nong zang ko ri niang xi ba do, sen ba bi ri go xi bi lin cin, da rong long ching ka bar song yang xi bi nan zi lin cin ka song zha zhi xi yo bi, zhu po zo ga bu yong wa xiu.

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang lingzhin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi nga rang chung du xiba dang yi ba sanji cirin ge dong yi lo yi pa yo jian ca xiba di ni zhari xi yo bi zhubo zo lo yi di ni la ga bo xiong na nga zu lingzhin la kapar jian ni rang gani pan zhu tan chi la pa cho le ri da ngon la yi ba degar ya ge dong yi lo yi nga rang chung du xiba di dong ji yin lo yi di yi cai zong ki na an zhi dang yi dang zong ki na degar ya kurang ri 个，当年来几年过。

Yang zhuo ba nan ba, gong le ni bi lu ji ni mo di ni na ji ba de ge ya ge dong yi lu ji, nga ren chung du xi ba dan, ji ba san ji ci ren ge dong yi lu ji, pa yo jian ca xi ba di ni zhi. Zhuo bo zo lu ji di ni la ga bo xiao na, nga zui lin ci jia ka ba an zhang, zhou ji jie ge nga nga du jian ni zhe ge xie qiu le zhi. Yang zhuo ba nan ba, da xiang lan nan jun xin sen ba bu zhe ge xi bi lu ji de long chun ka ba song yang xi bi, na zui lin ci zha zhe xi yo bi, zhuo bo zo ga bo zhuo bo yong wei zhe wa yo. Tata rinke senpa bujego shibi lintzin nongla senpa bo pepe dang, zhoma lamo, jiangco, cangwa dichin, nongzhong, tarong lo zang do zhahi jabu sojirego shibi lintzin zhahi shiobi, chenangba nga zilintzin na shobar gasa

Chobananba, kola nga zinyan to nyi bi lu ji di, senpa bo lo zang ke, rong ya ji xin kan lin cijia senru tan chi la pala ri. Da man tu ni la sa liu zong zai to yo bi senpa bo zha xin jia bo ye, kong da nyan to yo bi, zhong ma cirin zu bi li ru tan chi la pala ri, ro ba xiba di, nyan da jin nyan go.

Chubanamba, ta sonyi bi leji di Zimbabwe do jeje kongka li ru, dinzi chali jia chansin zi go la jashi di le chongji pali ri. Ta man tu di, ji zi ni yi bi Zimbabwe jashi chongmo yo, nga zi lin zin la kabar jani, kongka yi ma tsari droga jia leji xe dongru ji si. Ya da nga zi nyan do leji di, nyan da jian nyan go.

0: chal nye tong kya me chume chik lo yak me dawa chubal faransi kya sa pali ir kongzwa che be nyam chay kya so lop so ceri rinne zan zu yab sum so ji be tondi toal rang jay yung ar zong da ling tu dingi tong lo lenda chen su chikwe nang lakang dam tuan chung bar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shu sha ki mini shung nang ola ling tu di chu bar nye tong gu lo la ane ling tu dingi nyam chay kya so lop so ceri rinne zan zu wang lang gang ki ti ju da chab tra che be geji mimi rinne shu sha ki chan chay ki mini shung nang ola dāng āsō līng tū tī tsui kārī. Lāk bādō jī kyab shū jī Xi Jinping gī gāb chūk sūng bē gāng yōng tūmī tsok jīng tīng tāng dō gī sūng xie tāl. Zhōng hā mī rī kī āni gāng yōng tār wē lū jū chās. Līng jī kīng sār gāb rūng dāng, mā nā sī. Āni jāng gār sō, mē sīm lā yū gū tōng wē āni lāb nī kī nyāng ā gyōng tīng chē yū chē chē tā kā mē tī rē chī sūng nā.
1: Ta kaz jerbu bo, abo ye yon onzo la, ta serbo so kibo, abo yon jar sali ya. Son le min da ba bo, abo ye ka arsi da, ta katam jan kibo, abo yon jar sala ya. Ta le mi bi kibo, abo ye tul da, shan nam re jerbu bo, abo yon sa sha la ya. Na le mi tsang ba bo, abo ye mar bo da, po le mi non kibo. 아버가 바히리야 다샹비낭케

Rāngāshī, lukhā na nābī dōrtsī shī, tāchū māgō lālā dāmē mī, sādī, lēmī kē tsāngbā bārbō dōjō tīgī, sāngjī mērū lōkshī wāna, sāndā mērī mbārkī tī xiādī, xio mō tāngkē kūdī, xio pāshā tāngnī, pāngrū ngārkī, mōshā tāngnī, mōrū ngārkī, rīvī pāli, tūkṣī dīwī kī kārdur nālā kūdī, Kyokashi menen gyalbo sashala nima meli tsepashu lemba meli lengko Hamshi shoru lima ta tere nimi tongo la duksok tanga maji na ki palu longa tongtami in sati Lemi ke tsangba marwa tiki ndano hiondo shele te tanga sheri ka lo shuru ku tengtok la wita digda chana kasan nakla kudu Namka le tukse yana tabi mirta kasara tsipki yirgu kundruk tong chawa tabi chini sha sheri ka lo shuru ku tengla panshon beki ka Sheri ka lo shuru doji tiki tanga samta yu majo yung tanga samta ku majo ku tando bigo la sori shini dibi ki tila tiri Lemi ke tsangba marwa ku ndamo yu bata sha sheri ka lo shuru ku nye kandak niki tsana tepshon beki ka kalon shuru doji to shita bedo yuba doji chap ikan ili gore to te yon chap yon li gore to te chap nyi bedo tome tome la toli misi doji nye kanna ke tsamla tagdali sisalon melon daka zapso yuba di ike tengla tepchon bi ike kato melon to tombe goru la kadara ta singra la chang ne melon tombe goru la toli ike misi doji te shan sheri ke kalon shuru doji nye kanna nye ke tsamla ke tepchon bi ike kato nye kanna nye ke tsamla tipdu shan sheri ke kalon shuru doji te keza lami ke tsonson to chepa jelmo ko tsedu doji te kongwa la ike nyenju sa shan rong sha sheri ke kalon shuru doji shunong keza ke kalon shumi du ke nye no lena antanyi zeson bata dala kanta nye ke nyumchok shebe ke kien Shashiri ke kalon shundro te nyekana nyeke tsara tebi ke tuyla tibdu sok marwa golan dawa ta te majo ta pabli kin dawa ta shukdak shebi ke kenji nga la tibdu kakda kaa sakda la chadu nyekangar gala nadikse nga la tak pabshon beke kato shashiri ke kalon shundro dojit munaka mata chako se kano gole chadu renyi kena dawa zi tando be gole so rindro ta tingma nyesam se mata ka meron sirzo ka almete pa sa shiri ke kalon shundro ke nyeke ke galan dawa ta sirni ke didala tibdu ka pabshon beke ka shashiri kalon shundro ta tsonson nam nyeke dala ka huma nyende kaji shebi ke kenji shiri kalon shundro ta dawa ta nyeke gala sok mata pabli ke shukdak shebi Kenji, Shasheri ke kalon shundo dojo to luwa la armete pasa tando beko lo yundyo renyi toshon beke ka Shasheri ke kalon shundo ngola tani lemi ke tsamba marwa te tapshali kandali temo doksu tapshak mati Hyushali ndali temo doksu hyushak mati Awo ke tatok le shongro osa wosa de Shasheri ke kalon shundo ngola lemi ke tsamba marwa Tayak lema tsam chini dibi ke tula tse de Shasheri ke kalon shundo dojo to tando basho tiki gala ganja sanjo la tapterbi tula tse du Kapaki ke taman dabdi di shakdong tamo chela wongkotsu pongwa pula bo tiparab zosa Drango tuklo di kala ara zini tando beko shundo nga Shasheri kalon shundo Shasheri terbo ke shangri le hyuti taro tiki mitse len kata jarwo ka kandre le hyuti pate shere jarwo ka shamri le hyuti tamo gono tudu sada shasheri ki kalon shundo doji tando bi gali gangari gali ngajir shiti ngajir sakhan jiji shiti tseryu gali tsenjir shiti tsenjir sakhan jingdo wap tamo gola tangjin lema sang pindi mekha sarwa ga dhani taha lemi ka tsangwa marwa gola tayak lema tsashi dika lemi ka tsangwa marwa tanda jadu hyukra shenwa da tabhya liki mula pote di nye kanga gala tipti mo shamo gu shalung mabu rinda tadu tame ngore tatu tere nyimi do melen jarwo ki shamri di taha tatu jamsi ka saha sumshu ki naha gongri ri hingo liku lor yu hyu gola ndamo jampen shi na chunga daka shele rinda nakti tebi ki tula tibdi mo nye kankar gala tibdi mo nye kankar ndayi ka sashi mangu kablan ndayi ka sashi nye korgon dao ka sashi rigi tada nyumi tao gala da nakti maja yare nga lala nyubi ka shantung na temo nam ke gola to argon nam la tabdi mo argon solo korkor yishanung sa la tabdi mo satongbo sashim tao do si nye makor di korkor yisajyo kar kera shangra yitu tere nyumi tao gala shantung gola temo to towa nga yi ka lento nga sheri ki kalon shiro ta pami sa nga ngobi shudi ma shang sheri takse jerbo ten ta agora shumi ik duki pasa riri de shirtong nam kan babu ta ten bebe urji pema ri ten leme khesa jerbo ri tadak rang ka dao yu rama rang ka taksa langa shodab chakto goni mi tu tere nyumi tao nda tenri tabdi ngosa ri taimo nam ke gono to shirtong gola taimo to sada shang sheri ki kalon shiro to shirtong ta pal nam ka lang la koryak lema sa si di takse jerbo ko loba leme ka tsama babu shirtong to takshi bi ka lo tong tong nirra basa nga sheri ki kalon shirtong ki ka tong yung mebi ka lo nirra basa la tela re ya la la ta le ta le ba re ya ta la le

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Zali Tunbi Lehi Medu Ge Chumo.
1: Yonsu Gibi Niu Se Yonbu Yingwe Su. Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paitan.
0: Zongri Logu Zetong.
1: Zongri Logu Zetong.
2: Nyingin Je Zhubo Na Batsu. Tata Chechi Nyingin Bandana. Pejong Longting Nyingting Li Kong Kongke Longting Je Zongri Logu Zetong Hibi Lechen Tare.
3: Kung lechen no, mundi zangzhong lechen, mei to tong malang hebi liu junyi da lodun hui bayan. Nga lechen zoshong wa lodurian. Hiam la kung lechen je liu dara jadren chikshi na. Liu di no la, dregar je yangzong popa chuzi leka ni tenpatong. Mo rong ti se nyani de. Tatar yunrin songwe nyihik dregar je yangzong leme she ni dezwe me pa hi de. Yangzong yon koron nyang to jasi cimi trushi kong no nyang to chi. Mayi yangzong chushi kong to chi gwe bayon moro nyintar nye kong no duzui me parsan di chi chong. Tarin chushi kong le nyang to chi bate yangzong je metse kalo jiwa ma ze. Me to tabi langso yong kyonpe korso chindu. Hiam la zamrung me to tong malang hebi liu kyusong ta lodun hyo jiyan.
0: Me bu hiri pontong yomo la. Zongri logu shesin she jirne. Gongjong santu zongri zetang de. Lochu xiaxi jebara ema tsara.
4: Che ne zonri lugu tseton lichen sembara gasxio.
3: Peke me to lhenzum dronkong ka kongyong xingne rong kta la shugzhug shekin teton ta nyewi jasi cemi tushi kong shoso tri tsupje yongzong sowar lepshung. Tar yongzong je trima tsa me la sheba yin tsoyong tongsar de me. Me ne tsui melik pa hii te bara tongsi kongchong reze go dong te yongzong tsuwar songchong me zhug ta yo zhima zangyong tongchong me. Gendr me sen la yongzong la shingin shungi nangto hirwa tong. Che jing me yi la lingzong drunkong chen shung. Peke me to ke dengin yongi jihui te te uktin jik la drunkong shos ju. Me tri di tsu tsung on kongchong reze hii go dong chong. Go mongpo hii na noni ne yu pi kaya sheken me. Me mutu go rere dong ten rokab, kukshu ka kongchung yi ka go xie zam xie ni yue. Me kongchung nung zui te takab, nye chi ten yongzu cha chongko gong la yaling maling to chawi tui tong te kaba le. Yen cha me che so gong yong chue me para rang lui kikpur lu. Dong hi ten do to jur, ngu ju me la ngu ju me. Chi me thik ten sam me che para me kursu ju te na cho nong long yi yue. Peke me to ka yongzong tongwe kechik nye to kawamba pi gwindu cha tsemo ta tenshong. Ya ngawe tsemo tar rongi la trepi shengen ta migla temo tenpa hi kharshong. Tazwe me tsoma hi te judong ka menga duenchen yongzong cha kela tante chu te. Tsoma nge shong ma zon. Yina yong shodo nambam dara yongsan pi nyewe mlan yong ma zon. Che son rong re. Dok hi jajyo. Xie ngoke trapo jajyong ya ngawe ngoke nar zempo taton. Jasi tsemi tushi kong, lenzong drunkong cheche para ndewa poza mepa hin. Tetong partha nyewe jasi tushi kong ka shino kong sar lowe cha chichi tong, loyong che kedra tiwi sa. Drunkong tena momentu kaku simar nete netsu chayong la mepa tarna. Peke meto nongchuch narkin lo nying kela nyewa tabi zoke nazuk tong. Lepo ndar hikik sheba tong, kehyo kempi ngoyin rong shigwe pute yongzong che lula yo. Jongyor chuk chowe ne te le jitsi she te yongzong shor yong mo na moro lenpa hik tar ngui jitzawa ni me. Yongzong che lupo hintu chen yong rongnu yoku ten te ngui tsam shepi. Nye chi ten ka re ding ten me zong cha mar ting ting goyo pa te tong. Chak mar dang tena lenzong drunkong ka kongchong ka kongli ne shang chu tu yopi gongyu ma po te le mar. Ta zui me yen ne ka cha shong. Me kecha tongpo na junji mipi shepa ti rong la tsempo wongi chetar tongsui mayin para. Acha, tayi na pe sason. Drunkong ka jenda ki ngeni la hihi tang mayo ngao. Nge me jenten tsoba zui son. Hi rong ka tsaki lupo tsoba zui pa dukjong tsimi tong. Jenda ka jenten tsoba zui para senti long. Peke mato ka yongzong ji go la shiji shekin. Na wondra tadung pomo kongma chuen rao ndanra yu. Tsoma ngen len son. Nge chwe la tashong sha ju kachi yo chong tar chwe la song shou thoma song. Tani ngani chinchu nyi shi laki tsa la nyamza tong. Do ngui me chwe la nyantong sha ju nyi. Ye ye pa tong. Yongzong cha rita kepe nangju chobo hik ten te. Aja, རང སེན དུ མ་ཅེ དན་ན་ ང རང ལེན ཝང མེན པི ལེན པ ཡིན ཅིར གུ པི ལེ ལ དོ་ཐ མེ ཏེ ཝེ ཉི མར ཤེད མེ ཅེ ང ཅེ དམ པེར ཡོ པ མིན ན ཡེ ཡེ ཅེ རིག པ འདིམ ཏེ ཆར ཆོར ངོ ལོང ཅེ པེ ཁེ མེ ཏོ ལ ཉེ ཏེ དལི ཏ ལ ལེན ཟོམ ཇོན ཁོང ནོ གེ ཉེ ཅི རིན དེ གར ཅོང ཏེ ཡི ཏེ ཡོང ཟོང ཅེ ལུ ཐོ ནི ཛ པེ ཐག ཏི མ པོ ཏེ ཏོང ཤེ པ ཇ པ ཏི ཡ པེ ཇ ལོ མ པོ ཏ དག ཡ ང ཝེ ཡོང ཟོང ཅེ ལེན ཝང ལ ཉིང ཅེ ཚུ ཏེ ཉེ ཏེ ཡོ yongzo mesa lu, mingi kirar topan la tete nyamo secha tangka cha, cemo nye cha kyutong cha. Me sen langlong yoi bala xin trato chu, dongi tuyanga nidruk cila nye xin, ko nongne meke mbala nye. Yongzo nyense yatatar debi, jenjong zo gaji daji mehi para sen cha chi nara. Peke meto ka senji mazwe para gongpa xu de nduru xe. Me yongzong che nyechi zoto pemo tsukte kawa lalumbabi gyungyong ka changi kiwi tsemo tara, rongto la xiongwe ya ngawi dedun ta yongzong la jima jihin xe. Yongzong che peki mato la xiongwe ya ngawi nitsu koje, tazwi mingi le chima lunglong pa. Kante jipa piyongwe cho gui tsam xe pali, peki mato la sinsu kecha tsik kikchong matun. Wente, peki meto ka kecha tehye pe nyi nyi pe xiobara, jinjong yin tso lomba tong yongzong yong chari chore ngon longshong. Mo lomba ta jinjong tso gata chwe te tola meto ka mola chuchu chadik xeba tong. Ochu meto ka don yong matru para drilam chun te sanlan nong mola xiosi nyora song. Peki meto ka mingli chima tong yin yongzong chila nin gyu te. Yongzong, rong lomba ngoma ya xiong. Kesi rong tari longj ma yong na nga yong jwe pe dong ta dukhi jajule me. ngancura mishi patong duk chintra thongyong, mayin dhani yuesa mepe thai kya yue kye mikchu chong chong ngong xie. Tsangandara peke meto ka mikchu tikpa yongzong cha chadrui mepe lakpi ting longwe, mikchu chadrui cha yongzong cha chaupi sen la chwe tanga tsang hikog. Yongzong cha peke meto ka lani zongte. Aja, rong nongju kongyong xie megu, dana ngi leje, dalin dota kya yue. Gewa lami tsene ko ya thongu yue na, Shewa chukpi lega ngari mishi choka sewa tari. Chago ndra yong sanpa sula yong mepi che che sen kapo maje. Ngaron sona mepi tuchu tengi tenyi ni zon nga donzong tong dretha kyo zon. Wenchon nga hiencha trawi miyu to ngari yin tso gopa tong. Toce pupa gopi shetap kye yo. Megene nge pami zon la nawi lupo tayon dapo yapo matunpi tu tenyi zon nge semchon khe zon. Tata nga la hapa na nge lupo tsopa tali yin konyo me. Tāna ngā rōng chē tsōtā ñiāng tō jāsi tsēmē tūshī kāng tō lē kāng rōg yīn. Āchā rōng kā jindā lā ngā jū rō xī rōwā xū tōng. Rī kāpur nā nōng gō tsē ngā tār jī lēmē kā tsōng xī kōng nā yō. Kē pē kī mē tō kā ngō gō xē pā mā tō pārā jāsi tsēmē tūshī kōng kā nōng tō kōng pā pū. Tō mīn dāwā kī kā nō yā rō yōng chū tōng, kiong tōng jō, kiong dē tōng, tāma tēng tōng kē nē ngō tsūk tē ār kōng nōng kā hiā yō mē lē kā tā yāng. Tādā chū lē yā rō yōng kā kā xū xūng xīng. Tushi kongka yadro lokin jambi posa te me kepa ni zongte yadro la. Magi me kome tsome ngon minyo mehe pe shepa hi la rongka malin jambi zopo ta tongmar tsopa zoro kyuk sin yon. Shepi laba me luto to rikpa samche me dewe nawa hi yon maze. Ko tsur yon na me pa yu. Ko ngo ti na me ngo tu te kongpar te ne hialo nojang kasho tong. Ryoyon chu juku la nangjo dewe yonga me. Yagyuma yen yinze ke ngasa ni long tente ngangju tenra mechong mo ni loko chung la bosen kiwa tong, yarab gyula jaba hi nipa le. Tushi kong nong ka pomo yen tarchi yutu tong. Jamsa ke chepa hi mayin pa hi te. Kik, ni, sum. Kik, ni, sum hi ngangju rinpi lab. Wen chong yong zong che tenga hiyadro chan manyong la. Diwi pomo lakdang diwi hiyadro ndanda na nyinti nong li tong wale rongi che ngue su longling shinyo mepi. ཁུ ཁང པ མེ མ་ཅི ན མེ ཁང པེ ཁུ ཁང པ ཅི ཚུ ཏ ཡེ ཡུ མ ཧེན ཚུ ཐོང ཨ ཏོང གེ མོ གེ ཅིན ཤུ ཇོ ཡོང ཟོ རོང སེན ཆོང ལ བ ཆ པ བ ལུ མེ ཏོ ཏོང ཛ་ཝེ ང ཚུ ཏེ ནེ ཅ ལ བ ལུ མེ ཏོ ཅེ མ་ ཅིན བ ལུ མེ ཏོ ཤུ ཇོ ཡེ གེ ཅེ གེ ཅ ཏ ཁོ གེ མོ ཏེ ཝེ ཁང པ པོ མེ དེ ལ མིང ཏ ཡོ མ གོང པེ མེ ཐ ཚ གེ གེ ཏེ ཏོང ལ ཧ ཅུང མེ དེ ཝེ ཚུ ཅེ དེ དེ gomba ma tsong, xiadro da nge xiba mandu, ma yu ne kondrin tsa razi na xiadro chato ji ere, xie chi. Ku yan tsen tong kye te, mo la ta tsang xie te. Nge rong la xie kyo, konzo razi ni xie tong sen nganzo tong zhuwa me. Konzo xiadro chato tong ma tong, xie tong ma xie nganzo tong diwin zhuwa me. Nganzo kondrin tso sating tong ma ji kong, konzo ngui kong no ni nganzo dapi ngui do to pa xia ju tere. 제히 유진 마고와라 메 샤도 탭히 바마제 메 꽤빠용 탭보 메바라 덴신 죽라 메 렌지 제나비티 주민 좀제 시바 짜제토 저 응고 논다 메 바히 바마제 콘소 제즈 룩지 마지코 존라 토보비 응이 도탑셰지요 다나 모땡아 또 만다와라 또티 손라 센타 메그비 파마니 템피 동이 미큐요 뒤제 콜레 드던 튼테 림기 뇽니 뇽토송 다자 미동라 진중 소동자와라 닌친 이와 메비 슈그지 슈키바 마제 타마 틴케바 브라톤케바 테톤 샹추바 라피 진주르 통노 데바히여 다다 콘준 데미 나초체 메켈라탐 촌자데 워셰촌 응어차위 나와 뽀쩌메촌 롱케 루팅케 쵸트림치체톤 타마 그토드 촌크체 뒤시바 짜지 디츠카니 자바 세마 타바타비 쩨니 히처용위 메트트달라 곰주 파요 Chirting Jerzo Matupi, Dongi Yungyu. Me neighbor Langarto Madawi Joa Chimposhuana. Me Kumino, Tenga Lapi Rijutahio, Make a Chong Tunyo Mipi, Jalo Mompoyola. Lula Tachin Tunta Chikuchu. Tenga Mulamian Kormanui, Search Jincha Tati, Yench Taka Milanzela, Nyam Topo Hichayu. Ninhi, Jadamabi Ledu Mana Chum Yunto, Eds Ne Gotapcha Tadashiba Levyu. Tani Dromko Che Jiku Rimi Narton Shichuipi. Tola Matoka, Jiku Chapa Ngahi Lonte, Tope Nulu. Arko Not Leje, Tola Metoka Nomingo, Palu Metola Jiku Kahite. Palu Metoka Jiku Pale. La Nok Jiku La Nenchitahi, Mesambra, Tino Sajin Madu. Nenan Rapo Majun Sante, Nomingo Ronkan Zomorio. La Par Payu Tsuyu Shichin. We, the Zohyonda Chere. ये ये पातों तेरे ये पिकिंग जून सो चुम्मा गेमो खोरते ट्रेपा लापा शोर के तेरे पिकिंग में तो के मौसर के तिंते गाने गो नंसो लेका तडून राशि के ये पे जिको हाचं कोयन ने तेरे खुजू खोरते चुलान रिशे शाजु जेसों

0: Jesu kundun su misa che hegyu rwa dunkab, jihyu ta ngepar shugu. Ye hepi me dungba kuhyu tar mapo cha chung, peke mato la len kiyo mato par jihyu ta da tupi nung lu. Re on, jitin tenka shangun na ma hipa ni hipa tong, hipa ni junga tenpar chila. Tar shangcha tenpa jwa na chunyi yinpi, me teda ka rinpi hipa maze, ron na lenchi che shei na pa tong. Yon ma hipi pwemi che yotong jola teni, shepa tsadje tata ka ngay ku kandra shit ngotu ju gumi tong. Kandra shiti ron la dapi ngay len gumi hi. Tengwen ting tangpur peke meto ka tri yungi jenda matang tra tari hudu chi nyingje tong. Yerab tanda taja me luto ne nyewi woka hiopi sipa hin yaw maze. Tewi nelu kik hipa na shepa tsadje tutsu dwepi zirte. Pomo tsu luting na hiya tika koye mena mato, tsoma hamzum shechi yopi. Sheba tada ka ngui chenpo nara hii la nawa tanchi kye yue. Kecha chungmo hii na ndar yue pi pomo chola ngoca me la. Ndar nzombi sheba chola yung junji hii pa kongtu yue. Sheba tada ka ngui li mangpo hii cha cha me na nopo yinpi tewi nongju shia gwaedun me sanchi yue. Tacha ma yung jasi cimi tushi kong nong ka jinchung yin tonda wara nimi chumkur. Kabri jenda chemo nga pyo te jakong nong kadar lue pa hong yung na majang chung chung rejib. Ta me na taasi je te nima chuitab shechi yue. Pomo yele ochu meto genhyu yinyo, tacha pomo chongchong hika loze zangle mepara, ngui pangme to torchong sheba le sojong ka dohi chenpo yong me. Talento te tola meto tzi tangla se na kiwe, me ngui rong ka sokin tzi te gangyong to peshu tongka me. Tana mola rongda ka chuzi mepara pomo tsu chuzi ne tari hiwa yin. Wen te me makui tanglang che kunzu lepi kangchong nong zangda shajur rong ka genchi tzwa ma ze, jinchong tsu chenpa churo shechu yu. Palu meto kunzu jetar nang tsuipa nezong, me leka yung nyung tsong. Palu meto sem chungwe me rongui che kongchong nong ka zangra xe juwebi, jinchong tsu dursi kongchong te gotok chung kam tangwa xe chaywe. Palu meto kunzu jinchong tsu chwe ne chungxu yinbi, tsongmi mola xangxiong xe juwe la. Palu meto ke chung jinchong tsu rongki nying nyewe bwenche tartu tsewa yin. Palu meto pomo yen tsu tong chung mandra wara jun to tsapar tang tuide la tajur gawe. Kunzu sujo che sangla yenyun che pedi mingpa chungsa ne che hiu lo lan rowan ra nyue te mo la trepa te kunzu kumki tata chir. Kunzu chungmar tui mung ke che chu hi yuba na kungchung nung jepa chik chung chi yung me la. Gori nung zongzing tui me ji para trompa yenyun la ngon zum zang tong. Go jo zang li jiwa me bi kecha hui chi me. De na kunzu thongmar ndar le kip ochi me to kutun pi chungo yin. Mu se na ngansu le ka ngon yen che ma hi na ya jire. Gangtar don la wei choy leka na mare. Khonzo na misir chuma yinpi, ngansu leka shisara khonzo yong misi la. Khonzo penjo la samna, ne tenra la tiwe yungtap chaware sewa na denpar tong. Khonzo chong pomo yir wukpa hi ming taupa zangle, khonzo yangnyin leka che shimi trike mepa tena khonzo ngoso kebo treba tato na. Palu meto jasi cemi trushi khonzo lemne yurik masong yo. Men dari yumbab ochu meto ka hiamto yin. Tena mo la zuimu chungwa hibi ming topi yin. Tuyant mo na mingdun chungmi zuimu hidun rawara me chala rinwi la hiato. Don la burwi noma. Nyen la denpi kepa. Zurmi tatung chen zepa soche alkong nong yongken che sheba tzajit da cawi nyobi longken che bimi ca tongwa hin me ting chung yongi yo. Mo na tacha ngunmi pomo nyunchung tama yin para kiaolong chobu cho to yongdar shungte. Me kundun tsur ganglin ka namjur hiten te ngun la sule patong. Ngui su mawa tuanpara singku sheba le kunzo nazo genhyun tong she yin zang yin la nama matong. Talin do te me zhongka lupu chagi reze nongmi to nrumpo tzaji tada la gondwe pertu chuk. Gabri kunzo dupa tara lenzom zhongkong tchi chong. Ngui shung na me lupo la pangsin ten na maji patong. Kunzo zhongka lupo trupi kip me tang tongmi sheba tara kyangpa tabi kuensin me la. Chaksin tewe chong me para kunzo zhongten na pam na zhongka lengen dropar ngui zong te. Kyu min zong hi ten. Hachung nyenpi lapa chongte rong la dapi ngui zemdo mepar lenchi yue.
1: Nyenken che trobo nabatso. Hiam la liu kyoson che nondon ko la ndotu ki ngotu shena. Liu ndi non la yangzong yon tacha drekar che jinyikte. Tsemi trushi kongka hegyu me lekar hiu pi korton. Yangzong yon hegyu ma yenton dawara hi hyado la kipa, bira tong hipa. Tami trushi kongno yonken che kundun che miksa che hegyu rewa ten yon ngu tembo roa ke zendo me para kelen she chuyipi korso tindu. Nyingi nabatso, tarang ka pejun longchen nyenchen li kong kongke longchen che zonri logu zedong hebi lecen che mundi zangzong lecen.

0: gati sirai tia da chagang le lo ne, dechi koyo da ya zhe, samyan tansan yang rangji suba dong, yaka wa dechi tenpo che da nyubura jepil jeje yebi, malangwa na poa na wa dong, xiawa hinba luba, juba suja nidang jang, zhehe chasen ji, chasen rongin jia, chini long zhe, dene da da mozala dong, hindu nong tenpa dong, labara da yaka siya maza we chiko nong, dia da yo ne lingi xe, Tehe chasen tatong mani maje de nguo saibi chagang nonga mozala tong hindu tsara longji nipara da laba chagu. Yesen chasen na zhongxin chasen yenbi xia lianba tu dijir gawa tong jichi jiozang ma na de zang jia baomi ziji ye. De zara yakara chagyo nyago de da tong xaren rame jayda dinen yu morango. Lese te chasen xia tsuma tong chiwa. Wama labara da ka che san jiong ji ma zara wai no le se te sa chen tong tau. Di che su ka da xe xian de che wa de ta na shi shi du li gu ru wu ge nian xe ya cha kong nong de yong luo jie zang san tau. Ka te do ma li ba la le se te sa chen gu ba yen na rang gu nu ba jin di men be ma la je ba xe we ni dang jiang wa dong rang gu nu ba xin be ma la ta na li jia wa nian zi dong chao ra ka bu ri ni su ni re cha jin jiang se yin yong cha kong nong Hansen tong, sendu gindak dansen, jem nasen su yebi, donon za gu. Senre tong tenbi guane, yu jo chitara za zara. Ngo zara ngan la zhuji, do guba tong. Langa cabo tong, nang zhomo yu jir zi guba le. Nang ne lomba cije ye ne, zo ji me. Cal je ngu car ji, langa zhaji ma ji bar zi de. Senre je niro tongje ye ba tong, tongje me pe ongi. Chema zo ti ni ba la, ca zhong ma nyang bar langa la, citi ma jau ba za gu. Ganga la ten ne zhao marang wang, yon na dhison kashi ji, chal dongpo de su ji, langa nong da datang nang ye bi, langa ma zhu na, denye chola da mungro nyang me, tenchang kan di xi de re, jiwa re su. Chal ngo go nang dong, cha nyang zolo gu, nar je be cha wo nong, sin nang dong, nya su nang, sin ser nduma su, nan du be zhu jin du ye, zong dong, jia ga, guo ba, e se, chen ji kuo lo, xin cha su rong zang ge zhu jin nin ju. Tutu ta che nyangza nene ne zhuzhu tong de langara chidi mojaba za gu. Yin yong, sinche reja ca la berna xioku tong dayang. Xioge su, ya xiu zang na za jia wo jicha yinda ka ten la jia guba tong. Chuzho yepi gao se, cangun nyamur si ne lo gu. Tietar che jia langa chay labo mi. Yujur jibie tau zuwa la long zu tong, du zu, guwa wa. Ngoba che ye jen, nang la si ba tong. Tawa dhoti sipa, mea la sipa suji, tuk nyang zang ji gu.
1: Senga chupa nangba, tata che che sen yinba tena, pe rong chong chong nire ngengu chenzen tenen che jibi, santo chumi za cha chuten sipe nong ten teri, shang la matay nga zu li zin siru.
0: Nga zu chula jiba la ngu go tong, gen chang la tong ching sipe za jibi gu. Chang ta je zang se na, de zang go gu ba le, lao man ju murang. Sa kong ta towa zhong xian, luto je gu na, nye para ta kadir zoma zo gu. Tsara song ne sama sawa gaje sana dezang wa de lomara chie gu. Rongden sama sawa gaje sana dezang lin gu ba le jeza za marang. Zhubo lin zang gadir zongsel jeba chuta da we jeshang ma zi. Nyo jil jeba mongche je nianche ma za wara ngay la nyangchang dang gu. Tsuzho wa jia hiongbo yanyong mongbo tang marang we gu ko dara sama lin gu.

0: 링고 수고 남자서 라가리 드시버 양디 땅머 리퍼버시 리퍼버 링고 첨겨서 리퍼버리 타마님 좀 소음 걱정들이 고막펀시 디 막펀리 루타마 공디 막펀데 따도바 쳇디 막펀리 쳇버냐리 고글리 님숨 탈리 쫑 데카사 노르베 단도 르득섬 공 르게 라카사 노르베 단도 투테레 님이 따고라 체리 콜라 타쇼다 팔라 고비큐 카다 팔라 서바타 섬무쇼 쳇타 똥통 아 데카세 쫑라 마톤나 페넨다마 안디 더 러시아 공리 잡타리 달루타디 카포리 잡타 공리 땅서리 시숑 타디 카 리마펑마 타모테 멘릉 유레 쳇테데 나브리 제르 리마타 타지 디 카포리 다
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི popo nok don dan go le te di ta sa chok la shil po chora ngaro ni po ning ko mo go phabla ta ba te re ni me to ta sa ni ba ta che di to ji ni ba ma la po ko po pom ba do le shit na bri jer bu sa cha la go bi lu bi khil ma sa de me le jer bu ko lom ba do le mi ka tsama ba ro ti ki ki sa she ri ki ka lo chon la dik ta to be ko lo tong tong da ba sa le mi ka tsama ma ro ke la te lo la le ta le se a vo ye ta le ri ta la le ye vo a vo

chal nye tong kya me chume chik lo yok me dawa chubal faransi kya sa pali ir kongzwa che be nyam chay kya zwa lop zo ceri rinne zan zu yip sum so ji be tuan du toal rang jay yung ar zong da ling tu dingi tong lo leng da chen su chikwe nang la dang tuan chung bar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shu sha ki mini shung nang o la ling tu di chu bar nye tong gu lo la ane ling tu dingi nyam chay kya zwa lop zo ceri rinne zan zu wang yin lang gang yi ti ju da chab dra che be kya ji mimi rinne shu sha ki chan chay ki mini shung nang o la 당하도 링도

0: Tene te tsangla ta nyingwa te chire se na ta dapa lan jupa re. Dapa lan jupa. Ta dapa, dapa se yung di le. Kwa nangra dama, yana nangra mambu ji, shu jik to la, yung na ye jik to do le, tsu dowa, tsu buwa, tsu rupi ki tenk zon ra. Ta tene chire chire sangwa zo, dapa se kyo re. Di yung di chire, nga ma la ye chu sam, yana ye wa ji nangra mambu ji, nyi sa nyi ye chi mambu ji, yana shuma la ye jik to do le, tsu dun ro wa. Tendek tende maiza de la dabas in tani dabas. Tende la tende nga zu ta de nje de ge gusan gong ji ge nong la. Nan zhang de ma ren ji bi ge qi na shu ji de dabas. Sen kon de sun duo. Nan zhang de ma ji bi ge qi na shu ji de dabas ya. Ani se de bian ji ge ci de ni zang ma bu de ji de dabas in sun yo. De ni de zhe ku xia dang ge ci li ma ra zhe de ma du le. Ne ji ma sa ra bu dan de tu ji ban ra bu cha de. Wo ya dabas in ta do do ji ge na ye qi ma bu ji ye ji ji ge tu de le. Ani zhe den ro wa de ji ge ma de dabas yo. Ta de le bian ji ka ye ji ge na. Pe na. Xiawam, nawam, rungam, zuetam, goa tabana, aradajirino da. Tanda tabana tsa bayina xiawam, sani, yang te ikasila, njidik chedi jani, xiawam, nawam, rungam, zuetam, goa. Tezo tsoma da chiri sani, ani, ye chu sana mandu, nandang re. Nandang tende mambo chi, chi, ni, sun, ye, nga tabi chi, tamala kanku tolu tsa diya re sani. Tabana radajirino sani, o, ye radaki tindil, tezo tsoma da tsa diya re. Tezo tsoma da rida re se, rida ga nung tsu diya pari. Tende yin di sara, nda tabana chiri se diri. Nena chiri se na, yawa susu, yawa nchut diya pa tezo tsoma di. Nandra mabu jin chut diya pa tabi tezo tsoma di. Tamana ta yitik nung tsu, arun ruwa, adun ruwa. Ta tende jiri chiri se diri, daba se gyer. Tende, xiam, maram, shirwaam, xioam, oma sonu, bejun rupi yi zatung ka zo yin daba. Bejun rupi yi zatung ka zo yin daba. Ta ndi ka sara, nandra kangang se na, xiam, maam, shirwa, hyo, woma, zazia da tungja rwa, zazia tungja tezo tsoma de, nanda nereji pa, tri deba dabe tezo de, tamala chiri zina, bejun rupi zadu zo yi, rupi zadu zo gu nong chiri zina, tezo tsoma de pa, dui soma, dabar, nda dabar, dabar nju bas. Tene, losal gati nam, losal nyungu sam, liki jenwa na, pe kanji pa, datu bi tenji yin da, tenji tiso na, dati losal gati nam, dati losal nyungu, tene liki jenwa, Tendek chiri se dhile, tenji sun rabu ji ji, nanra te, ani pam tri deba tabi te, tamal gangu nol su diyo rizna, pe gangji ji dati bi tenji se, o degi tingi nol ta pa dhenro kundo wa. Oya, o degi dhichi su su di, degi tingi nol pa dhenro kuyo rizna. Ta te tabi chiri se na, ani dhapa nangyi kwaas ya. Ta nendek rizu jeba te su suma di chiri se na, dhija ye nanra te, ngiba ji mayi bari. Pe chan nago nol dhija tambo te la, xiawa, nawa, nronga, zueta, goa te su suma di dhija re. Tezo tsoma te yo kang, deki kang tol diyo re na radak tol diyo wa. Tengi tse, ne tabo ke chiri, deja tezo tsoma te chang iba che ma re. Xiawa, nawa, rong, zui, goa se ne, shetan ka nga zon diyo no le, ngan rabo chi kiyo re te, wenja te ma yinba ka taro na radak risi chi ma mambo re wa. Wata nezo pen tsuen zon rabo chi. Hine ko, chang iba chi menba mambo, menba tende chi, ye chi ki ten pa den roko re. Oya, teni losa gati, losa jingu lihi jiwaan te chiri se dilo, ko jiwaan sum sen de chang iba ji chi ziyo mara. Tan de sun de chiri na peju, datri bi tenji mambu gu nolo ko, pen tsuen gu zon rabu chi sun chang ni, ani tama li chiri zina, ani datri bi tenji nolo pa den ro gado wa. Tan de so de chiri zina, deja ga nan rang iba ji me ba, tama ji degi chigi di daba re. Ta chiri deja ga nan rang iba ji tama degi chigi di daba la pe na, yarams, jitams, tuenam, gan chi na, di chi ye yun daba. Anda daba li sui ma yina, yar, jitin, gan, kuru ye yor wa. Tegye de chere zhang iba chere, ta tegye de chere zina, ane lojik disi ye se ya tegye nung pa dhan lukundu wa. Ane xeram, nipam, loam, shangji ni shogyen yin se ne, shogyel tegye ma tomus yo marwa, zhang iba chere, ane tegye de chere zidir, ane shogye se ya tegye tegye nung pa dhan lukuyo re. Ane sasha peyre da kanga jansin nam, lonchen ranjan pa chumi wezer ram, ji zonga pa lozang chapa chi ne, peyje nyayan nan sin yin da. Tiene sabayin tang, jawan lonchen pa tang, nyangi zonga pa lozang chapa konsen de, peyje nyayan nan sin yin se ne. Oya, jayan nansun siya ki digi digi nong la, ani digi ki chi, sasha penchen da, longchen ranja pa da, jitong ka pa, otesinde, cherizina, tamala cherizina, digi jayan nansun gu nol pa, denlo gu nduwa. Oya, tiimi disi, ta nda dabit cherizina ku, deja ga nanda ngiba je tama yechik ni, daba ase kiyo re. Tende yin di la, daba lan jupa siya de ta, dodo xe ya pa yin na, ngay la cherizina, ye chui sam, yana nanda mambu uji pan chui de pa dabi. Tesu soso ga padala njede ga jati jarani tamana chiri se dili, ane tesu de chiri na yichik tingdala, ane pa dhendruwa, pa rungruwa, pa pungruwa da. Wata tendeke, ane chegu tini nipan dhendong, jila nga su tandi ka sila dhabasi ni, wata tendeji xe gwe re. Wata te chiri se dili, njepa na dhaba, ane dhendju jose te, wata tendeji chadi gwe shi. denji yo tsede tene renji chate yore. Tene ta tering ke lontun ji tsamde tese ki jenbi danala tene yaji tene yin. Tering ke tsamde danala yaji tene yin. Tene ta tering ke lontun diga nono zode ta jende ke tene denjo go tenga su nodi ichi. Hiyo ba tene jiri. Denjo go nodi ichi hiyo ba tene jiri. Tene tisela ta diga nono nga su zhuwa chik nabu chik yuri hiyo jini. Zhuwa chik ta kaare se ba yina. Shitaan kaala nga su nje ba ka konsu topi ke tene danga yorwa. Danga. Tene chiri zi dili tesom yorwa. Tene jik zhuwa yorwa. Tene zhuwa tang, danga tang, tesom. Desu nonpen zi nga wa yin ka yin maris. Pasi li yintun yo ka mes tu beji ki toni ni. Sahin rabu chi eto daji tene jini. Tene disil ta tering ta tadeke giri zo jide. Zhuwa ten yin. Tene jima ku hontu ku nona. Ani nga su ren yin tene ma shi ji tene jini. Sama chahi dili.
1: 林前的总指导，谢谢当年江苏评测党指数来指引，周南策，大杨木。

Manda me bie zatong ge tian de. Suo me zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi chou bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu de gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang lingcin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rin chung du xiba dang yi ba sanji cirin ge dong yi lo yi, pa yo jian ca xiba di ni zhari xi yo bi, zhubo zo lo yi di ni la ga bo xiong na, nga zu lingcin la kapar jian ni, rang ga ni bong zhu tan qi la pa cho le ri. Da ngon la yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rin chung du xiba di dong ji yin, lo yi di yi cai zong ki na an zhi dang, yi dang zong ki na degar ya kurang ri. 个，当年来几年过。

Chobanamba, ta zangko re nyayang li ojo shibi loji nipa di na yi ba sanji tsiringa dongi loji payo jinca shiba di yin. Loji di yi cai zongki na zemba dang yang zongki na songji tsiring korang ringa. Ta yi di nyan da jenyin go.

Chobananba, kongla nga zunyan de senpa bo zhoma lamo yo kongka pama bantru tanchi le pwui lo yi pama shiba di nita di. Xiang la chando ni yinbi senpa bo nyema yo kongka li ru lanzo do zhoyang do ji taron nga zikangke longchin jia senzhu yong le pwui lo yi payo jia zatang shiba di nyata jenien guo.

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tende son chan che ge peyoge luga la chanbe zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina che ge nyanjin dien la yisim sowe peyoge luga chuzena so nyongri nang tugri.

0: Senge naba zo, New Jersey we rayon shibi linzen na, jada nalan shibi, nyen ti jun tu chayon di, long ti dugot de jesu shiba di tonji yinbi, seno yuba shi. Senge naba zo, linzen kumi na, kanki long ti dugot jada nalan shibi leo samba tonga yin. Dino zo, marang kut jongbi chenbi yongge, ke zongge che de yoji shani, mu chong la jongge tongi gor go yu. Tereng linzen na, long ti dugot di leo jiba di tonji yin. Dino zo, yang chong dan jong san dan ji mu chong, yadong ki kazon jamzo, di ji pech nima tsirin chi chan chong pala ngarda jie di, su su miyo dhutab shibi kwa tiri, shan la lonti dugur di leo jiba sin ro.
1: Yindaw la, yu lan chodan kono yungto doke kachan ge.
2: Ni nga shi jingwa di, mi gang ge. Kachan ni mong garin rata, da shi ka zan dhore nga.
1: Mata cho nga nima tsirin ge ko la, nya de gong de zan la zeo sa re ko cha la nao ni geo sa ne san cha ye re chong ba la me de cho yin dao la
2: gong ka sa
1: nga de rin un dan ne nga de rin ta ra jia qian rong dong ji te jie dong zhe xi ne kong ba fa xun de to kong zao ji jia ne neng kong zao ge da
3: bei ni ma la
2: bei ni ma la ngen da ha ko ma da da da mo chama sa la pon ra we da ka la ma yo re da ro ja ne zhe xi
1: da da dong ba yi re jo ba xi kong ban dong le ma re da ro lin ka pa xiu ji ja do yong sha da ra xi ja na
2: mo ga zhe de du re da ga zhe da du re
1: che ge san cha ma ji ga de do che rong ge xie yong re ne se zhe no da zhu ho ye so ne zha xi che la ngu xi sang ong
2: Ya, nge, tata cheji sompa ta dusan jo.
1: Pengen bolo, che peyo ne jing?
4: Ngante na yongji te che tong muzu ke tanto ma rado. Che tanto che pi jindo liu liu ari.
2: Yila, jari liu ji londo. Kali jane lo ni shil hare da.
4: Ya, nye chwe le che. La du a chu sewe mekhi, chwe to sa, de yo re.
2: Njo ge ma de re ba, ko dao ni jingwa nendro ta.
4: Ko ka na thi?
2: De ha mo ko, pa che pa yu, yu lan nendro zi ba.
1: Pan gen bo lo, che gen njo ge ma de nyu ne chi.
4: Nye ko nyu ju te, mu chong ge nya du kong si shi gen ge sen ken ko re.
1: Jahi, tata ni zo, che shenlo laka tsoma tsang gong ni, danda ji zho ge. La si lin kaku tsoma xe ne, nye ba to la du atu nying ma ji hu. Taro, mushu lo la long che tong ne, ko la yun la nyu hu ze. Taro, daba ji zu xe ne, ka zong to nyang to, yong tso ge cha, jo ji la sa la ge hu ze.
5: A ti bai la, chi ji ato ji so se, ka zong tso to mu tso ni nilu ka kai no, me chi nong yi le, kong ni nyang da jang ji go se na, ten nying jo ma le.
1: 这么你觉得

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yong de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ho ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma s de ji na no yin da la yang si chao ru ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka di pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu re
1: ho re ji ji
2: ji bin de zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wi ji 창미 지주 랑콜라 마저요나 야보요
4: 조번나바초 망이나 야치망초제 촨외단저여 땡 야치망초제 낭사비 제동강의 촨버히비 루예지르히지 샹라 신조린지니 인제디비 망이히 토조비신로

0: Pena, ngantu roni ni kasing gitin la, simko shepara ngani komsing yo. Ron ki ron la linki zi anyo.
1: Melu do hiawe zuni de ma yi per, sen na la pa ni, rao ni je xin na gu la linki zin kong xiong nyo nga. Ngantu, xio zo jen zong dang dun dang de yong ni hi jiang, dun ngon mi zong nang de la,
0: Tata, cherong ke tula wajah tong kuli chiwi nawandung na. Leng ki kusimar yung ni. Rong ke rong la hiepi kilindala yung zam sen tong. Nzamling chweten zanzu chi bewi himyuk nyek hikano. Nzamling mari yung cha zhombo cha. Chanyo mje chi chi ni. Mekkik la semkang ge jingje gangi chehing yue jie ke yue.
1: Dene, jambu da angi zanghe gala yin di. Cengga ma chi tu ni mi ban zhi du jia yin bi ma mang bu ne dang yin. Ngan chui san bar, sena yue bi kubu da dung her, cho gu de da re ke zui si nga chiu mi dong na. Kya ni yun jie yi dang ru jie ri sang si.
0: Wen zhong, gen mang bu hi la. Dugla song ju meba de du rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Khor duen mebi do chi mongbo yin, rong ke rong la ga wi len ba yin. Ding rab je sen kang ri bi lo pen voro e di yi, sen kang de tong la cen yi tab de yi ya yo de. Sen kang de tong jen je du nam yin yong le la zun yi, nye khor je ma nam zi wi jong ge yu. Deng da de ni le baro drop tom na, Jikten tera kanga jingji xewa yinxing mei ji song yue.
1: Wen jiang, li ki nui xiu jie cowi zhe zhe re tan ji zhe yi jie. Rang ge zi wei zha me bu chu tang, pa ma bun ki, gan ni lo gan nan da ren ji ba ta ren du xi na. Ya ru ge jing ba da bi sen de jie dar xia a.
0: Sen kang ri bi lo bun e de li yin de dar song yue de. Rong ni ji ge duk ding ki xie ken de. Shiyu kuyuk soje shen teda mayin para roni kikbo yin. Gangza so yin yon ron la canbi choni shetabhi demju yue jie song yue.
1: Ri de, mayi me ci xie dang jie rang le me ba ga la yin. Ngan chi yin jie tong na lan zi bi u zo xie ju de ya ni, rang ke rang na. Yingye da xiangbi, lingye xiong tang.
0: Deng ngomi semkyu hiba na, zawa ni dukju meba tanda gani yingde. Jonong tong reche chi long ni, rong rong la semkyu dreche da yin la. Nje tindara, semkang je pamka pibi, pamka yingye gini jong me.
1: Dina, gari yi ki tang, gari xiong tang. Gari suna su de da chama, zong ji bang de su da.
0: Rang ki rang la nying jie tong hya ca yue na. Ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu tong. Pa ma bun chi, ganyan lo kar su hya ca tong xiam jie xiong tong.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang da. Qi ji po chu cu la nang wi, ngan ji de yin do. Rang ki rang la xiong yue ma ri, gali yin a hi, song na ru.
0: Ndorna,
1: dutere ne zon, tsoa jidara jizin che yon, rangsi rangla wangwi, senla gocha jini, rongki rongla nyingje don, rongki rongni xiangji xiongun zuru. Senkang chuti la donhang nongdi, senkang chuti jia zawa xibi, detangka rongni don, detangka xiozu zhungu.
2: Rupa naba tso, xana derengye sechi zhurinin cinjie nungdun ka nipa, gu jui dangli hi sena yoba xio. Gu jui dangli na pinchu sanlu bari hige, du ngun rangi nipi hige lhung yeje gichi naba hiri. Gu jui dangli ji munang lu nga yisun yarek zanghue dang, yinpin lasam denbara chidun dang, yang na namang pyusun chobi hiya yu zhu hi yin yu. Xana sen zhurin